0: Kanyaru Richard.
1: Eh.
0: Ha, yabara gwecho kurya kirunje.
1: Mhm.
0: No basa kumpocha pato nazo ntware omukana obaryeho.
1: Ha, cyanyo nganyire muno kihoireho. No manya kiro kino buryo muwe narire chapati na posho byonka.
0: Kweri nakahunga na koni kanora kurunje. Manya no kaguranka hi.
1: Tokategerize ngo haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme flan na izira mu bika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho nibinura birunge muno habo mesi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Supreme flan hariwa kukanda chapati ne yoroba kichiru kweta visa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kwetolora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikuru aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
2: Ninyawe injiniya mgenyi Fred Chunya Akiki Kandobo ndi okwiri ubuka mabunu wabunyoro kitara. Nkusima abantu nyamwingi abarugireyo ruwani ubuka mabwaya. Ninkoleso busobozi bwange okwiri obobuhangwa rundi kaucho mande. Hamuno busobozi umukama ya mpaire mu appointment yangi. Na hanyuma yokwekaguza abantu enganda na ofisi nyamwingi hati nteiroho muhigo bokugara aho kurato rwensanju na babiri runde yitueta parliament yobukama wa bunyuru kitara urukurato runu rukukomwa mu nganda nganda zaitu za bunyuru kandi niruleta bakurasi kurugo mu nsonda zona za bunyuru nimba saba nywena tusagike omuramu wa gunu nuko abakura saba ingi basobole kuhanura kuchenchura no kujongora ensonga zaitu za bunyoro okuhika omukama waliruga omusasi hangiriza kutamba zonuka.